0: Ai, au he awalea na oe e kapua, e vikolia ka iulani. Auhea.
1: Auhea valea na oe e kapua, e vikolia.